0: Kwame na miyashom
1: Mi pesa Mi wudam Mi pesa Mi jano Ayameyom
0: Sa wuni tiyan yume na tumi bini udiya siya Sa tumi niya suma jang kane nim Sa tumi niya suma jang pwani shafo Sa wuni tiyan yume Na tiktri wabi koswa Yesu Kristo Wadi ni jaye uran yume nimo Yume nimo tumi niya impwani shafo
1: Mi pesa mi siyano Malaika base Ayandala ma Desi nyame Kesa katori
0: Osori afye nyame Mi pesa

kwakwagye aduro di ku ni ana wo enyum tene no onyame atemu opanso onyame me se na temu opanso ne nipa ye enyuma wo ntumi nyanyo kya se wo sure se di ye di tene be kom maram so akosene no eh wo kwa wo na na ne yesu na wo na abo onyame na dia tena ho ne di pone na prebi baba every time but na pa be se wo ne wo so sell Yama say ya ba be ya tuma na me yafu ha ya crazy for be be ya ba ya ka be be ya sa na ya tuna no abodam abodam abodam of Christ ni me pesa me ka cho nyina de sa na ka ya sa sa from wa sa be don brabi ya tomo brabi ya tomo me ka cha sa se ka fo de nyina e pon wiya na ma ko ogba prefo ma ko sesa in tebu nasi emun tafra emun kakafre na me mai enemy kuru ababeti

Nobody can give you life except Jesus. Mercy and oh. Ebi mi se ni wa si sa mi

dielo abecene. Esunda ibi na daya musya na ase. Yase senyo mabi pri. Ana, nyomana yase senyo. Ana dia, yes, anyomana umuna, for the spirit to go. Na ya loki adeno. Na mi pie wana, nungu se, ma mi bia sonya go bie sa adeno. Na nyomana is free adeno mubano. Na eye huge. Sisi kabum abantu bom bibia wo bi nana adene ya tum na nipa na chrem se ya tum 17 years ago it's ene masre sa usam se dien tina mesa na kafe se nyota so na mesheni na

no fam. Eya masadia sa meda no fam. Eya masadia sa. Ha, mene wan kame kofo, me kofo. Mame kwae na mene da no fam. Mame kwae na mene da no fam. Mame mi shua wale. Eya masadia. Me papa. Eya masadia. Etu sa me kutu kutu no. Na mene wa ya.

0: ebi mo nyame ye kawa ano de show on sa edru ba bi na so oyi ni chefia na asama to na yende ya so nyame ya wati ye mo
1: yeso
0: I know that